Isikhathi sinamuva liyabukwa. Ongafuni ukusuka siyamgudla. Uyazi vele siyabududu. Lende food less group. Usikhuthuza amaguda.